Kayasotse on tawai sinok kihanawe sa magoma nehiyawon nehiyawon nehiyawon ektose kaut na mahoma at simona ego nikamona egwan ma egimigosia egoma waskamtek waskamtek kake kamiunagwan.